0: liwake la mutaka na miwa mundi muwa vaditi so Pedro Obra bela nabuno tidiwa enufanyelo suza marugilo te naba mwani mweni lagi ya wila wevina oli na marugo wa dhele tufaditi mwamakala liwatado bela kadenzi wakala digela ni gonegini na guwe sile dhogo nana azugu bela pijama beno chabure obene kana muna guu dhai dhinguliwa dholengu wa dhai dhouti ya wene beno esu wene mwabale ango nana kusayabure beno Orudi Pedro Obra nami wa mdimu wa Radio Msambiki. Bonde ya?
1: Bonde ya magumi.
0: Iyo ni kana, penu inyo?
1: Dirigati.
0: Jinluga nani ya ni muluvi?
1: Oge kuna mkuba gordinyu, o kuna mkuba.
0: Ah, so gordinyu mkuba. Kambeni, so gordinyu makana afiyo mkuba?
1: Ya, makana afiyo mkuba.
0: Mnazeru gani so gordinyu?
1: Zeru dinamio kuloga kashkonta odulu rimambali avatakudu. Então kangona na guo sim ono panela gonege yo vi muya na mulo bana
0: eh agonego yo vi
1: agonego yo vi se
0: sabwa
1: porque casamento ava takulu
0: atelani
1: exatamente atelani
0: kaya tu ino na nayo ila nada mie difuno kona da vio vi na mkwaga inimuzi wa mio
1: inde
0: Bye. Maligiro mato atanu?
1: Marajo nandua para maza ga Marta Cachorro. Kanemu duwala vina mudula gana Persia. Kanemu duwala mana ga Chorone. Ogo mera mana ga Lucy. Mukitole mukana mabasa apama.
0: Mienu tamalan, mukane vino ku mambe swatima.
1: Obrigado, yamba.
0: Yamba yo. Anamuzi mio nonanga makana teveneva agoma mwe michitro ne lofugula michitro na fugule dega kwana minai yawe ndena vina marejelo mweni name wa wandi vuza bela iyo na name wani malologa the Kiweyo ninga na maloga zelugani na weo ongora dhavi na mwadhio mienga na maloga nga mwaloga ya mio ila no akula numako melo kado pele ni malago dimvira mwakaka mwene mumvira malamulo yo ila atela ni angona dhavi dhawene mitu yovi Labo ningo niwa diloge na guo, ozuwe wila, hapa wakala milatu. Mbwe vina kinapadu waga. Masiki makani wilo luda, otabwa. Magoneli, babu wene. Nga mudhile mutu. Mwila bwane. Ya. Peno wakala mkwaga waduvuzi leo wiwa, peno. Baito. Makani nromo fuga veneva. Okusoguru nilovuru wana. Oyesa na ozamani. Na mala. Jibo dhoti ya natiana. Jibo esi dhoti ya natiana. Nero ni vae uthelo yotupuwe la dima ya Bondia Bondia nina mkose yo Uila Yo Nifugulele mchito deo Mvano huye sanoza maani motene kala ni mvuruwana
2: Rádio Moçambique, Zambésia.

Baito, wibo wali wa Kuda Kelly na Big Shelton na Sinopi. Ovanu ni mwoba Janyu Semedo. Okwela na Bumsoro Sakuli. Milo Roma Mdila, wala Bumpulila Bakuguluni. Sedimpadu wa mambesu wa Dabnoska, Demingu.

Eugenio Same Dompuno mkamlingeni ya Radio Mozambiki mabasa alizu ni chobo ibumbumbu ya skadi mingu malabu makume na matana meli mweru basa temro mweni yo nigana vu tamilo sakupule esile esile di mvavu la murima nga jibo ni moba nuna abdul yo ila dhena vina di mpandi ye mwaru mabasa haya wiba meu senyor msoro tukule

Anamuthi dazivela venju kala na nyo. Achuwa bamiko mbo alevelwe vala ni vahara wa matiyo. Na kuiwa malogila lezu na elu esena. Mbo vano, nati edha kuiwa malogila lezu na elu mwe. Walu kuno dule nele mkunyule. Ole nilole, wansakantile. Maru inyo, wamasaka otene. Tuvuenze na nti na Belton Kasimu na marafula joni. Na vano kanobu elo chinjate ntene nizivele. Daka na vina nikami idho na Elizeusa lakini kulu makina nukapula na mazu. Mwale no sanza ya. Mvurona kama basa haku iu. Nga mwazuye themio mota daki teda mchururuni obukani mwiwe. Eya ngoruma poronto makana goma mie nunanganudwa. Nejezi lula nguma na nilabo nini na bari mungi ya na mazuzu ati ya wila diyele le mkamilinia ni ya radhi Musambiki.

mwete awona khola ho indu wenle wona we weta pilo rero lika lokhana to komrete wa kokhola go khole na khala khala yo volo wa nyu wano hiano anyenye nikihago no modle ni karade we no kavhirene na tuna we ni kavhirane mane ra ho aweta wa nhipuna na lelo kahina mana muiro window yo awe ne muranyo wa sao pama ayo titun hidwen la na khora window le ni nyuwana mure khopere ya yo

0: Tapo, na kwala wini volo wale ora kwela ni ochekulela. Ni moro ochekulela, ni wano ni hiyano, ni mwe hipe witenle ni. Ni mwe hipe witenle ni. Ni mwe hipe witenle ni. Na tuna horo ochekulela. Ochekulela, ni nyuwano mwere kopele ya yo. Muna mwiri herre we mwyo keresha mwye mavekele na kwinyo. Hina kwala wino hole ni chekulela ka. Maso chekulela wahuwale loo. Onna panda we nivane le twa huyela. Ntomaho na kola we ndhuwele. We neta ndhuwela ka. We ya pama vavwe pake nyevo otila. Heyene ele. Tiwi. Atua pili. Ya kelo keresha. Moha. Amuya biblia. Wana we ahimu nkelo maala kanya. Ahimu nkela. Omaala kanya. Ala kanya kama samu luko. Mokinako. Akele. Wia. Yo kavihira yele mna kavihira anyo keresha. Yo velela. Iye do velela hii. Yo velela yele. Mna kavihira anyo keresha. Nimupwela moha. Wadha adho ya wakavihira. Atu ohawa. Kina adha thandho dhuwela. Wayala atuhala pili. Ola moha umuye biblia. Wana we amwinkilo maala kanya. Antuno maala kanya. Wala kanya masamu luko. Ni ola inye korowa. Dhovelela. Ayaka na wavaha. Atwale oha wa otoigwa. Wayala pila la. Tano tenkevo. Otenke tuvi. Otenke tuvi.
1: Vijay
0: Walela murunko.

0: enkolini pwechehere weta wahuna walelo bundia
1: ndia bundia
0: tanondo tafa shavor
1: mloja ne gibalo na awela
0: ana gibale ri onyawela
1: ah taraya
0: nka enkolini mulela zo nyawela yo
1: no mroja le okhala ka kino wa ora ora juni wo
0: he ano ndiwe uthani kharada manina mure mure murampani mukala wota ibitiha eropo morowe
1: kere mukila tinana mwana akala ba
0: ah mure mukira thole mukale o wa tam thoro
1: hoy hoy hoy
0: hema renge
1: pati wala ne laware aya khadala tuwere ne ka no ba
0: ah hema na ra thole ne
1: la nka njano na la
0: opa tapo mure mukira thin to bat ba mo na niño
1: ah dime chikola no pa he ka ra ke ya chwar ra ka chon tumi he puri ki thuma ke puri aya utha ka khavi he ra ka thu
0: ah mun thume puri tho
1: Ah, kin tume kwiri.
0: Mwana matuma na matumiha.
1: Eh, betweni ba ba
0: o. Wo na ro mwana tuma farawe mwa tumihere mapangala desh.
1: Ah,
0: kerze. Kerze ni mwana tuma mawani.
1: Eh,
0: mwana kam kiri wana muchema bakhopela bale.
1: Ah, he.
0: Mwa phanya mapangala desh we bule.
1: Ba ba o nto pa.
0: Mwa tumihere.
1: Ka tumihere.
0: Iyo nto ni mwana tuma ka vindo mawani mondo.
1: Brigado, ndo kin tuma 40.
0: 40.
1: Ah
0: nese la mama
1: el kilo mas no tenen la pena de kilo
0: ah kilo 40
1: kilo 40
0: ni ma neka mo yemati mi hekavi
1: la ta baba on to sha kina akim mala wa kanera chao bikin tumi ha 45 ah e pa 5 me diga chi pa him chuna panya wi lukuru we chuvoto
0: mo na mto ta 5
1: ever that
0: te ya pa mo hia wi mwiya
1: Evelevelo.
0: Ha?
1: E kweli pa hi.
0: Kola ora wi ke lo tabu da wi ya mona vekela.
1: Na ni na vekela pa hi.
0: E gresha tam.
1: Gresha di Cristo.
0: Gresha di Cristo.
1: Ah.
0: Ah. E gresha di Cristo.
1: Ah.
0: Nkan khavi here na mona mora morna miruku hanyo.
1: Ah he.
0: Ah.
1: Mwa mwanfuna ni wala hu atu ala lenya ya o le shora di ni go
0: nkandele ngwanyo wana ba botenke botane
1: ko tshwara ba o komo go haleli ha mo ta parani o ke haleli ha mo nka ba ba ni kinna phanya we o we la check up
0: o we li parani wana a checka
1: Ah, mas se tovar a tu um pode vá de tão como tu ia que só a querecha.
0: É.
1: Ah, que não te vá.
0: Ah.
1: Oi.
0: Tá, pô.
1: Mohana, vai, pai. A Nune.
0: Viano.
1: Mohana, vai.
0: Ah, que não, não, bacaninha.
1: Bacaninha.
0: Bacaninha. Quando eu ano, a tua ouila checa.
1: Ala
0: acheka nimi ola amu ye biblia parawi ala khanya masamuluko
1: ahe
0: nimi ola iye yovelela ele parawi abathwale o hawa o thoyba
1: eka enda baba
0: eh
1: o beri kwani baate o cheka wo khanya masishi wa bobotho
0: kuto
1: mosteleria
0: eh
1: ona o miele pipile par ala lere matu amuloko ala lere achuya le ori mpa mere ma ho won le
0: aha
1: eh re ka tumkino ona to o kushile wa ya apuya
0: eh
1: para ku aka mere to achuya le to asata na ya le to ya hupola o le to le apuya yele
0: eh
1: para ku mushi mere ma sai
0: eh
1: ah enda o beri ba bandana ho habon ni sana yo cheka ya o kana bo si ya bo
0: para ni wana yo cheka yo kana bo maski ya bo Tabo. Moni mo ba.
1: Moni ke na ba ho pokela na mo araka ala ke la ntheva. Ah, el dira Agostinho. Ke tshe pete ke yo kwampa ke tendla ka project tendlo kwampa mara ka ndikena bo fana abuela wena.
0: Ah, wa nya o kwampa.
1: A tsana la.
0: Eh.
1: Ah, wanyo kwa mpau.
0: Tia pama.
1: Ah.
0: Weto rera.
1: Everta. Tinta unata, naluku toro tumururati wini uo.
0: Hmm.
1: Naka mapaka mkepahe musika wale eneriwa lehe nandrima.
0: Mkepani kiwe. Muipe ba kani kiwenti pono.
1: Yole. Oni kuno oni hayo ni nandri mati yole kuno oni hayi vate vani nandri mati yole ono yole muzika yole kuri mchuwal.
0: Nhalawi. Nhalawi no ane narakin nhalawi na pa maskin na rumiha.
1: Nne te burumi horai pinu marumiha kaya wakin nne chunante muipe nhe botong kumi ndoki sola oloja wanyu.
0: Ah, mito ono sivela oloja waka.
1: Kama ni vali pena to.
0: Opa.
1: Oh,
0: kako ronya wela weyo veli. Ni hiku mana mure mui hai.
1: The boys even to my kuche number nena mulese mukimiar na winyu.
0: Ah,
1: kuche number na kani mhele mu telephone ni mali mukiba hepiti.
0: Kikuse nanyo.
1: Ah, nene ndo pa hene ndi piye wona wakani.
0: Nanyo niwa hene number na kini kala kuhani na ramu inri nena.
1: Ndi oiti seji. 97. 21. 585.
0: Ah. Tinanyo.
1: Ah, non tu numero magani la pagina da chaka no va.
0: Tinanyo PGM computer rem ba humuna.
1: Oh, obrigado.
0: No thamalam virie pama ni hikuna na lelo na halawe na we has ansu watero mwan herwa ni ba hemiruku.
1: Kahe kini bana halo ro hano chele ro nan samore na wo monu.
0: Tia pama.

0: apastora na vuruka muri weyo unako walomwe apastora ni kupa muri weyo ansia wantavare muri weyo unako walomwe unako apastora na kempa muri weyo unako walomwe No poleri fashavora wona we no weja. Answate na muri weyo. Ni kavira ni wona we hia no timka. O kana mpunye waya bondia.
1: Bondia Radio Mozambique Zambezia.
0: Bondia aotana Fernando.
1: Timia.
0: Muroli kware.
1: Wenu mam, ni mo kana makaka ho.
0: Koma si.
1: Na da ki poki hora mu ya otana Fernando.
0: Ah. Hoi enkana makaka mutu mutonna onna khobelela nduna mukhuyena mu lupana wena
1: is verdad
0: muri vate bavo
1: ah ni hal ki kran tempi tla mu kina ngwe na radio Mozambique
0: tiya phama mbekenlo
1: manu
0: na akumiwo mbekenlo dilo
1: ah dilo ka hiya ma no hiwa maswa muluku no kokao
0: dorera settimo dia
1: yogo Dibeki nacho na kiveke njipo na kavavo, diposhi poto helavo, yermo mbalua, yu maluteka program kena uile na vakani.
0: Njipo tani?
1: Yermo mbalua. Kwakir muzika.
0: Ah, okay, tabo. Wana we yermo mbalua, otepo kani na majote, wando kati mpia kakikulo. Mbaka yermo mbalua, kina wana mbalua, olori perra yaka wakopila bali. Ora, tabo, masi, mveke nilo dhilo, Ni kavihere ni fashovar, no timpuka.
1: Ya, mano mikiri, kina uri ya la pulokarada yo.
0: Ah.
1: Enta, ola, okunse, ekoroa, ya oferta. Mpava yo. Ayayue, anava, hacho, tuwa, antoko miyan. Ola, moha, okunse, ne, bibilia. Ayayue, ala,
0: mutenga, mutenga.
1: Ya. Então, yo, a Bíblia, Arnon Tona. Arnon Tona no iwa no iwa maswa muluku. Então, ole coroa. Arumo na uipa, elapu ele akala aju. Anatore mkilele levavo.
0: Vamos.
1: Akala aju. Angusa maswa muluku, mukiresha masi ekoroni yeli ya hila pila kapama. Enta unka keni, kikuse kanya achwale iwe, teneni si ampanya busabamu. Eta wababa mano ucheka wabu havo.
0: Havo shenke?
1: Na, dote ni apanke dorera, ruona waka. Wara man.
0: Me.
1: Me alu kukota vavo. Taso mwafio wani mwalila mana nehala. Nusha. Hakele mwonaka.
0: Hakele. He hava hakele. Eno uriana.
1: Ayo.
0: Eno uriana. He anu
1: liyo. Yuanu muluku. O kapilini ne musanyu moteni na mkwaka iwe ajini.

0: o kana o mphunya wa ya mwa go bona hala we ni mwa khole bundia
1: bundia mo lupale
0: bundia thana lo ta fa shobor
1: o binyo binyo na go binyana mgula
0: ma ah wa na mgula ma ri go tana
1: ana ko vinyeraro
0: ana ko vinyeraro mo jinjandina
1: aha tena no pa
0: nto a share mo ya go jinjandina nanya ana ko vinyeraro
1: yo kala ya ke enrenta que na vera wi lo de que enre yo que ni ambas lan tu que muta la zona no que ve iban no
0: ah cuando hen ha va na kala le wi tene que na ko vinyera ro
1: e vele vele ti e
0: nentiwale
1: nentiwale
0: bueno entao madina la a damo tekani he hembira wa suku para win rempe
1: en vera asuko mo fo le ni Lauren Fabian Bernard.
0: Mhm. Ah. Ni wa hain nam diwan laño.
1: Ni ki diwan la kan ni wan ki por ke tena pa pa.
0: A mo diwala nan to ko mo diwala.
1: Eh.
0: Wano.
1: Ko vinyera ro ta la po tu wan ni wa wa ta ti to ni wa he problema.
0: Mhm. Ana ko vinyera ro.
1: Ah.
0: Tabo. Ana ko vinyera ro he wa mo riva ram pam vale o ho mro wan.
1: Ke re bate.
0: Mhm. Mune mwira hai weta wanyo?
1: Ule lando kini hiki susule, kini wakani kiwe nso na abu ya.
0: Ya pamo. Nidhe kale kresha tani ndo?
1: Katolika.
0: Haa, kresha katolika. Zorero. Ya pamo. Nlele, yotara ni ya wera. Ni ya wera.
1: Kini hiki waka masuwa o, aloko na wapili. Wana waka havo nari orihai.
0: Wana wanyinyu wano kavo?
1: Orihai ni otekenle ton lamulo.
0: Havo tekenle lamulo?
1: Wana we ola kani ntana na wipo ola amkuse pipili ya mwala kanyi. Mrema wakone na hakalala. Ola tutula haruno ntowa wikulu ale vale.
0: Masi pipili ya la kari aigwe?
1: Miko fuwe la we hari awaye. Anyway, so I'm going to say, Ulu, I call a Miva, Tana, and Okiko, Kala, no, I'm Rimavaka. We give you soon up here. Ola to Dula, Arno, and Toy Ulu, Aliba Copella, Sumana, Hakun Repa. Get on where Hakapi, or Kona,
0: me, I don't can on Polo Samu.
1: No, I mean, canon,
0: must of all Christopher or Kalau.
1: Or Kalau. Aboloao, Akose, Anaka Vida Trial, he haven't thought. Nami raona waka.
0: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

0: O kala tolo pinye na halawe ni mwako le bundia?
1: Bundia.
0: Tano lota?
1: Mulota me Jackson. Wasita diwawe baru yo Santagua.
0: An Jackson e resta diela bachwabo o Santagua? Amusi akumene?
1: Akumene, si.
0: O Santagua yo wasawa pama?
1: A wasawa pama, kaki no kato.
0: Hindi weno. Hengheva o sidaya mu nimu rahe weto anyo?
1: Ya kini kire, reke o keres.
0: Muyo keresha? Mungu kile kishatan.
1: Katolika.
0: Katolika. Enta mokalo ni kavira enyo.
1: Nke wale.
0: Mokalo ni kavira.
1: Mfodi.
0: Jahinkom.
1: Mwaho ke wala kolelo ba.
0: Hmm.
1: Ke naona wira api la wa anamateka.
0: Mhm.
1: Mm, porque nakala malamulon memmon yolo twa magwa ohiye nakala kandero ohiya masamulu ko no ohiye khoro maje watene uya wiwo ohiya na wetu
0: wanyuwa no atwa wahiya
1: ahiya
0: poti ni nimi kelena opaka zapama masahiya
1: ahiya
0: Tapo, no tamala. No tamala. Irmão Balua. Wepa wa 2003. Levelele ni nyuano. Muhiwondre orwa wa hiano. Wepa madan chekulele. Why are you not a problem?

0: Pakumala kufa kuimba kuna chita nchesa Harmonize. Tichubere kuimba kwa nchesa ushu beji bulikira nkatmo inu studio Radio Msambiki. Lero ninga nsiku ya kunamata, nsiku ya kupembera ande atuwaini sinafuna pisi nchinkabe. Nanjitu kupembera baba ndichintu cha kufunikira. Kupembera ndichintu cha kufunikira. Unga inde igreja penu unga inda kapembero samanga ubali, samanga muzi, samanga nzimu wakukuwana wakuti hali ya mtuwana pintu pia kunyirizira pia kuipa kuna iwe baba. Pisatawa sawasawa mbupontu na kuimba kule chita mpalushu beji mba imba tuwa ndisafuna pianga kuna mate ni panu ndisafuna pianga kupembera na njitu chikulu pakatu padziko panu yonsene mkupembera vizira radio. Unga konda kupembera baba, siku zinango, baba, pisa nensa.
1: Alô, Betinho, o que você quer?
2: Pro, manja, venho cantar uma música da igreja, meu.
1: Tá bom, tá bom.
2: Tá legal.
1: Ok.

0: Kodi muna menyana na muna ngasi mai mamuna nuyu ay ay ay ay ay ay ay kono ifeti kulira nanje tupida sala kono mpya kusukwalisa munthu ndi munthu adanensa
1: uyazi yebo yes amuna

0: kati pipano na arvine.
1: Okay.
0: Si. Anya kumwambu tambe. Ah, kaliene antu akamwa majukuma kwa chichinchini pano na ngumana ipanjira gegebede. Pepe pikutikanisa.
1: Okay.
0: Tishabwerambo azungwa ikubwera munhu ana machinezi awazungwa na ngwene akangumana tene pano ipanjira gegebede. Aikutikana mwana kafe wanga utafati tongu tengwaje tongana kwa nitepe kala nganeni ah pepe pali pikutipa samanyazi
1: okay.
0: Devi mudari di attitude comportement suzu temiski mudari
1: okay.
0: Disculpe pela expressão si si
1: kama ningi kutimbangwa mafaranu afike mbuku na ale ala uzwa kutesa pichita alembo mfa kutiafunza atati kupichita rai akonde kupichita
0: exatamente
1: ah
0: pene okay. Pipi ndi pina oneni maningi maningi kulongira kutipara majofi nweso majofi mesmo akulwene mbutambe Presidente aí kulonga kuti vamos trabalhar.
1: Okay.
0: Vamos trabalhar. Adali mabiaki chakachi nuninga pia mbweti pi byanji. Unachimwana gula karo maji pelo menos basia basiene. Kopo kopo eno unakwanisha gula. Fene pindi unika rekomenda sawi na frenembu kuti tipisie kuna majove. Na weso majove basa tayi na kulwene mbutambe. Si.
1: Okay.
2: Mumala kuva kulonga kule chita pichoni pia nkondo bulikira lua njino ya Kilimani. Pontu na lua ni ya mopeya kunterere kwa provinsi ya Zambezia. Pakupangisa. Pili pinafunikira toera makaliro aino ziko Mosambiki agumanike pakati pa ukomeki nanch ana aino ziko atabuka kakamwe na asamunda salani na vesere Radio Mosambiki.
3: Radio Mosambiki, Zambezia.
1: Akale nkwato salimu tepa pakubresa tu makani munu mstudio. Pakolonga tangwe to ya sikfu makamaka ya kukumbuka fulu nkati masikoini. Tirikolonga piaka maku matandatu na piwiri ziku watu mida malakale kukhala pa ufulu wa Vesera Radio. Trodada mira nzizi wa kumi wa kumachubesi kumino boss wa kumachubesi

0: avosera radio mwana mondi mwadinzanga lero tinati tulonge tambu ya Luwani ya Murumbala. Kumbukane kuti Luwani Murumbala ndi Luwani bozi na kumanika kunterero kwa ino mprovinsi ya Zambezia. Kwenye kumkwiriro Luwani bozi sachita madire na distritu ya Dere ni kwa dala pabozi na Milange. Kunterero kwa distritu inere tinakumana ma distritu Mopeya munu Zambezia, Kaya mprovinsia ya Sofala na Mutarara mprovinsia Tete. Kondi inangwachi ya Luwani bozi kuchita madire na dziko ya Malawi. Kumbukani kuti distritu ya Murumbala inambomba ya kupiringana pikwi madzana manai. Toera kudziwa pizinchi if tacheza na mamunankulu Joaki João Chimika wapiaka makumanomu inapitandato pia kubalwa. Dziwani kuti mudistritu ya Murumbala tinagumana mitupo ya kusiyana-siyana ninga Arenje, Achipanga, Aphodzo, Adzowa pabodzi na Aphiri. Mbwenye lero tinati tidziwe kodi dzina ineyi ya Murumbala yepulukira kupi. Fala inabvemo njangeni ni Paulo Antoni Domingos. Toera kudziwa pizinchi mbuya Joaki João Chimika atumuruza mafala awa alipa kwecha.
1: Luwani ya Murumbala kali kakala Murumbala tai ikachimera posto mbobo. Pukuchimera posto mbobo enta pano anthu akabuluka pano kwenda kwenda kunthola kwenda kwa charizisti. Enta pepa lisha kakala kunthola kwenye shefi zandata. Pa shefi zandata pali nukuona kutisha kumurumbala na panu palapa maningi kutenta anthu kabuluka Murumbala mbabwela kuno. Mbaza chita charizisti kula wana kutikwa lapira. Mjali enta abitise misinzo. Mbabuluka pepala zafikira kupinda pagwa shikenti pamazopisa nibada fikire ndiye pamazopisa pale pepala ndapa akala kumpanya kachemera kumpanya sizale kumpanya ya gabi kalini pakasanyira gabi pepala akala pepala paka pingaza zaona kuti wa pano ini ndine chef ndikakhala pano chapa chikonda khalinga ndikukhalira kwezu khalinga ndikukhalira cha kumpanya sizale pinaphala basa tai mbyali ndikwire kuntunda mbabuluka kwae kule mazopisa mbabwera pano mamurumbala. Azafika pano bwanji pano atipano posto mbu bwanji ndiye natee pantao akala pokala paiye kwa malapaka pingaza lazabwela ndi azungu mbabwela fika pambwe pa Murumbala pano pano ndipano atipano posto mbu si posto mbu ninje ndinkulo chawo kubhashu kude kwa motora mazinyi kino kuli ndiye ntaku azungu akhalakhala mbalanganisi samfora mbalangana azaona phiri kulile Murumbala ili gugu mbabunja phiri lembo zinaje mbani ati Murumbala. Murumbala agora ta azungu ba inventory ya Murumbala ba tulazina Murumbala ba pasa bile ya Murumbala ino mone posho mbube mitani mizaferatu enta bulkira paper enta ntaweni secretaria yakala pale pa shikola pana nyumba ya shikola industriali ndipo aka secretaria ikale ya mauzu enta nyumba da mabida tumangiwa paper kuti imange mbaya cement ndi nyumba na kala secretaria permanent ya ndi mwagona dzundu ndi mwemwe ati bezo afikira manga nyumba zonse ndi premier njipi ngeneri secretaria ndikala ya mauzu. Malo joto maita kada mangapano difasi dilo pirimao. Loja atashera ya kubashi kune pirimiri. Chinkine malo jaya bwela nunga kwezu nunga paramasia. Yukulisa mitombwe. Entao loja wanzulu. Entao ndi ikakala unuandare. Ndi ikakala malo joto mapapi mbenali. Mbaza mangambo wanjo. Mbaza mangambo tashio kweza. Anangwano kwa lishimoni. Asinjazini. Mbaza mangambo tau. Tuwezira malo shona kada ika lopi zirimao. Pintu malo joto wakala nunga kuti. Então, o Gagula vem de dentro da Anguma. Numpa, o ponte ele, um cura que me dá um sapi. Anganumpa com a Tundauri. De uma coisa, o Guacalamaro já tem para canal da Licupi. A Licupi mística, a Sene Licupi, a Licupi. Então, ele é bem de Mana. Então, o Pinta Guacaluanita. Só o Guacalu muda a Bluque com Tola. A Figura Gueco, numa puta que figura para a companhia Cidale. Agora, eu fiquei com a Malapaca Pingas em Bazana Cutipano em Kakana Fama. Mas a coisa que usava no posto um bobo. Sikuti kwekule mwende kwekule jagwa kala posto tae. Po iso kwekule kala kundiye basi shepi zandata. Ndia kambu ni kwa shepi bukila kuntola mbabwela mazopisa. Buka mazopisa mbabwela kuno posto mbobu. Pachakawe jile ndhaweni otile nangonu. Mwela zafika falisidu mbuya. Mbapita basa kwekule kani kwa kasadori. Bukila kwa kwatu kweza kukusofala. Kwa hondi kusofala. Ate zandata angumana kupi. Angumana kweku mazopisa ku. Mbapita basa kasadori. Bakasari. Mwela zafuluke mbabwela kuno. Kuposhi mbubu kunu, babula onseni. Kunu entaa zaona pepe pana iye pale kwa niko patalikira. Na manyaku wana kumuna wenimu. Sapinda ya kutali, mikancha ya kutali, mbingu ma ya kutali. Ata zachemele sakula kula bachisa. Mbabwela kumanyika bepali. Pukumanyika akula bachisa alintao. Mbazano kakutetea akula kula banu, banu dakala ini. Bide ibide kakula dakala ini banu. Ndikuona banu dilibondeka. Chamasi kunyamasika dafuna kundi unena nkabepo. Mbihadidi intao kumimu akula kula musangule mbozi. Ufuna kani ini banu. Akani kuninga kabisari wapapi wapanu. Pasedi. Ndiyo wazwala nga kutintao nyabasa kumbozi bozi juwao. Ndana puna kutia kariani. Akari nkula tupano atito ngepano. Hai ya ndintao. Mbasati ya ikwatae. Achemela nyakwawa. Ndiyo mbapanga ndukoni diya angana mbweli. Basulishitarimbo wa nyakwawa. Sapinda mbabwela. Umikanshi mbabwela. Ndengu mbabwela. Mbabwela kuzapeli. Povumbu ila katayipanga siku angana mbwela. Nyakwa mbafika nsiku inu. Ndiyo mbasa punza. Ndiyo maregulu nda kuchemela nipano. Sichi nango tai. Pulikipano ndiripondeka. Chamasi kunyamasika ni habi kufuna mtu kundionera. Ndiye nda kumaisa akulu akulu pano nsele ni tate dolotaronga kutetamu sangule mungkulu anafuna kalaba nubani yuwa sangula shuwao. Nyunga tentao nyunga yaba sako yu etaa na kwentari yu kutetani atidiri pano. Ndikuli wakona wadao nipi. Ndiye mwembo anyako wa mabwela kuzapano. Nda kuchemena ndini. Mumpa sembu limiti shuwao. Kutentao shuwao na pita mupi. Mbila murubana na pita mupi. Ntao ndengu marazalonga kutetamu adhi nisapi. Ntundao lengbanga, ntundao nitao, jua, akali mkundo jua. Mikanji, mikanji ya zonga, kula nyamiasi. Eriporto, tumela eriporto kule, ate kwenda huku. Sapinda, sapinda zonga, pili amanga. Kumu ya ndikasadori, pili amanga, saa ziwa jaa, ndikubashu duzi na iye sapinda kunyambiringi. Ntao kwe kuna ngepi chamani kukupi kwe kwa kalantu maningi kwe kulitaya. Puti kintayini mwemu binya, mwemu ninkarangu wa binya, mabuda binya maningi nkaramu nyalu kutika penseleni. Bikakumanika panu wa munu barabanu. Bizinji na bizinji. Pinyama. Mwana. Ndiye mbeleza mbwela jaa azungu. Na mfuti zao zile. Ana kumbwa antumbo. Ana kumbwa sanya matuwela. Saka pinyama pefashari. Mbwela mbwela mkundu bandu batayla nsangamu. Na nyama zene mbunkabe unikabu. Zasa maparki. Maparki ni mbwela salazu. Yabulikila kwezo madili na kwezo regulu kwa makamanga. Pa manyo sapa na marengo. Limiti yene pa chinguhomba mkulo chinguhomba. Bikwanda ate kwenda linye bozene kwenda kanungu nyambiringi. Bipata pia bipata nkulu nhunda ina kwa ya kweze ya mataka. Buluka nhunda ya mataka kuna guseri kule kuna nkulu. Unachimula nkulu wa minyanga. Nkulu wa minyanga waenda ateo wanda wakwela kwezu. Wanda wakwela ngoni. Ndiyo buda kwela ngoni na chiti nangoni bozena na njiru nangoni bozena. Tawa puna tamangi la pangole ya zimba. Pana nkulu udabuka pili ya manga. Ndiyo nkulono ya kule na nkulono ya teko na pili ya manga mule. Buka pili ya manga balinyari jako wanda kukundi ya kumurambara. Linye ya bozena ateo ba patancheo. Patancheo. Atengu na wakwela jaku nyamiasi. Ndi huku ni sapinda. Kuna ndi shuwa buliki la kweku la teku zaku nukwezo kumikanshi. Madhi ndi nyamiasi. Ukumbo ndingo madhi ndi nkulo. Ukwezo nsapi. Antao ukulembo uja madhi na kama kamarenko. Ukumbo na sapinda di pili ya manga. Yariani yoseni ja regulu shuwa.
2: Murumbala chisa cha kutoma. Chikali regulu mashuwa.
1: Si. Kisa chukutomaji ni tau, munga kala populasyon, agora bila zabu na jaa, sefe zanda, tantamba zaka juwao, tantamba zaka la kisa primera vezi, zaka regulu juwao. Lua linsene posho administrativo, tau, nja juwao. Agora posho, kwezo lado komersiali, nja nenguma.

0: Wibawa mala katila bella baba nakodarad mo sa mga kimso provinsya sa mga kyo bobo ninda na wibawa yun ni si mayanga wilo sa kulang din at may makani hindi kay zelot ng inyong mamuda bano ito mo tini bano ito so si vama buo ko mukaya o ng kwadra binoka bano ito so atera Miguel so atera o kompoto kwati yo dire kuno o zambezia bano vina e nanga bakani ano na jibo langesi Muntabelo kala, muntabelo gumi.
1: Alo makoki.
0: Uyo na vinoka muntabele, muntabelo wanda na. Nona makamaka muntabele, ukana gari ya wila vativa iya, mufia umambesi, mutuwa basenyo. Sima katabini, ujia makamaka wila vina. Mbala. La mburi ya mungana gari ya wila okala kwa makamaka. Wano iti, wano sitokami di mi Terima kasih telah makmur meminta nu zil kungguna imba moda. Sisi fuzan iya dapat nubu bukani. Moda na. Jikirai yun noda. Zambezia.

0: Yahweh. Odo Maria mliboniwa, boa noite nzinda mndugu vieni.
1: Boa noite ndugu kuno na makura mbula safaram.
0: Obetu. Baito kafuga makani.
1: Kimye kina kula kana mtiyato yene ologa la ana kana mtiyano wana mlogo di mbwa ni kawa wa jami na mpodi ovo tole mkabia pesa ya na mtiyana.
0: Azizwe.
1: I'm going to go to the house.
0: Yeah.